Baya Birushalem Karta Kata de Shufraya Ay ay ay ay ay Ribonaya Be'almaya Antumalka Melech Malchaya.